Manrinki, ñawirita qillqayta sumaq yachankiwawitay. Pushkita pushkan, pushkananitay. Pushkita pushkan, pushkita pushkan, pushkananitay. Pushkita pushkan, pushkita pushkan.

Nim a mong cha te song tu ka ta nim a mong cha te song ki te ka ta nim.